ene che che se a teacher ni timi kan kola anim na ne mame akosku mu akoko yiye no na ne papa akosku say how dare you what do you have ene ti se akola no ye bibi bia na fe teacher fo ne hwe no se me meko akoko kan ne yabo me ana se ye meko akoko na wo mame ababa yiye me de se wo say how dey go fie ene ti sa ne posture teacher fo de bebre afa

0: this is sa ho to be ya wo dia wate odunu sabres bu sabres safo ko tu ya masa odama sanyina ko mahu na boburu ni udi Nana Jay Wuma Sufre Wuma E Sufre Wuma Si Brian Tam Mene Wubo Mpaye Watse Yamo Mpaye Chwedi Ampo Nyankuru Po Bese Yado Mubo Suru Ni Asasi Radia Wukasama Dieni Mbamu Wubo Suru Ni Asasi Otumi Aningi Na Ye Enenyu Mresu Mene Wasi Mipejao Mitontumu Na Misa Udi Ngrunkwe Ni Munyamu Wodini fiti asie ni wo yenya nkupon Alpha and Omega Fetiti basie ne uda so yo nyame Enana je umasi asidan ka wodini ene mo nyame ni mpeja ene de ma wo Be bom pa ye me peja tiefo no mo chamu Owura Yesu die osu die na ba mu abu Jerinda so asa die wa to ba ha Papa mi srau se Menu masama kwewe yenu, na wuna muhumu broso, ama mkunimdiye, eni insira, eni wajie, aye sawo ni akono diya. Meda wasi, siwa biye kwain, awu Jesus dimu, fajidi neka amin. Minu ya bema, odofuwa ote minka ene anajwe, mima miya ote minka ene nyumre,
1: Happy FM 98.9.
0: Mi papa ote minka ene anajwe, meden chiyake siye, Efrejadi pa and spiritual and herbal center ayde brewo. Medin di prophet selasi. Ayebone mrane eja adepa. Aden china ayebone mrane eja adepa. Asani se nyoma pa. Eni ojiye aradin na meso. Ayde brewo nyame mano. Enunti ne dino. Atiate se ewa gana fene nyinara. Minya, minya dofuwa ote minka enana jweyi. Dia mi kani se minimu hawa eda oso. Mini abenedia unemu. Ana minim osuwa usun. Mepachaw. Eni diye niya humbrase kwa enso. Uti menkache. Debi ya uye se ubeba. Nensu. Untu minituwa namo. Baime mooti ya siye enenyu mrese. Ema bibia nsi ukwain.
1: Happy FM.
0: Nya unwada jie. Na nye brema uhu. Na tuwa na mon. Na nimi mbabu mpu ni mpu. Me wanka pumpu ni kodye imu. Ami yesu su mejuma. Me shadofuo. Kashebre musem. Nyame na meso. E dambo asi etu. Nyame na meso. E chire asi etu. Nyankupo na meso. HIV, asiye etu. Nyame na meso. Diabetes, asiye etu. Nyankupo na meso. Ama stroke, cancer, asthma. Ninyi na edani. Nyame na meso. Obie tesine niso. Asiye etu. Nyankupo na mnakuwa so. Obie wanya garkoma. Asiye edai, asiye etu. Nyame na meso die ya boni dua eduabo edane nyankopon na meso die tu na duro eduro tuo esa na chi nyankopon nam na kwa di paso ama die na juma sei die na wadi asei nyankopon esiesie nyankopon na meso ama die ne da so asa Watoba hawa brabo mu. Chodi ya mpon nyanku pon. Ena mnakuwa di paso. Ama sawo haoni nyina edebe. Asi etu. Enunti papa. Ompe wei. Na ope dien. Enunti na mitu minsami frewo. Mijibra nyabre. Echina na pa. Nama tina sunsum kesi ya konyaso. Nama ye sunsum ejuma. Mipachao. Meshe jina ye, enton bua sasa bia da busuanim
1: Happy FM 9
0: ye ji sasa sano aman kunbi ayewodia obi ni wo enyasam bia wankasa otumo saka odi bim na so akama fo ni nti ye bua sam no eguso bra na beso akofunam onu obi anyaman so bia Utu me husi anka pempesuwe wedie. Wedi bim. Seya sasi niye jefri wunsem. Wadie bi na ira. Bura. Beso. Tumikasye na kufunenimu. Anase bura. Nebe jina sikany kodye uo nusu. Tie. Mesi bra be jina sikany kodie wu eno so na yesu masika kodie wu no na kodi wasem emfa ma wo na yenhwe se
1: obedibim
0: anasa undi bem medin ay a prophet selasi edia dudona ebo ne mrane ewo gana hade ay eja adepa papa otie me na na twi Mamia utie mi nana chwe. Nia, nipa kani se. Munye ya nasa udi ya unu umano. Yempe ni mamu nya huto. But ejani pabi di mensa sibi buka chila use. Ube nya huto. Ajise wantua na mu. Wankasa utu munguta adieni ya udi ya u. Nesu wadisisiye. E Jeffrey musemu. Wadi eni edi eni beye eni abro eni tirimu wadi eje fe wusem uni yoka mafuo bra beso
1: Happy FM 98.9
0: me mesi bra ne beso akofunanim anase mamu wajina sikan no so nyanhwe tumi emutumi Debi ya mitina radio suwa mekachira sa ukuja hudua. Ana uhuni di edai. Ene eba. E jabe na ukono china na pa. Udi weni echire la pasta bura. E ja ukono wa china na pa ni se. Udi uyadie wa manie uhau. Watiti na unamunu. Udi babe shia. Prophet Selassie, I want la pasta bura. Ama chodian po nyankuru pomba sa yadom. Afa me su. Ama utibiano asisa. Udisi enu wanya stroke. Udisi enu wanya stroke. Stroke na wanyano. Mwache aye biasa kobe nyahuto. Nesu ahuto entu mima.
1: Happy FM 98.9.
0: Ade nti na muti wa mudi ya bubu. Mwumfane mbre Prophet Selassie jadepa. Yangu na kwa yemu. Yangusu doto yanka dubuna eduantene duana hahan emfama no stroke no se yesunsum a sunsun no bedware na hunam no susu yedi dubuna yedebe aka no ora mame promise and fail disappointment enu di esie krachi Ababawa, promise and fail, disappointment, and would you see? Abrami kasei, weni etutu aka wunsem. Me kamis, tseo se, uso humamuna sa wotre na ema, bibi yedeng, bibi kuremu. Na bibi kuremu na, besa wunse, edia ne kuremu a, min kuwa mi bobra na, min huanom, edia ne kuremu a, min kuwa mi soma na jiegu, edia ne kuremu a, min kuwa mi maye juma na bubusia, debia ne kaedebe, e chami hosye. Edia ne kuremu, enuna wase, e chsina na pa, Oni ejade pa. Ebebo mu emboni mbu. Ewa la pasta bora. Yan prove onyame to me. En chile ufie abayifuo. Yan prove onyame to me chile ni paboni ni na. Osuwa mpene makosu ya masa hunta unu. Ni paboni ni osuwa mpene ama kwami manu ni hunta unu. Ni paboni ni ompese obepene ama busuyemu mnantie akwa wadie. Busuyemu mabawa akwa wadie anyaye funa wopanum. Et sina napa. Mini yaba.
1: Happy FM,
0: Papa
1: 98.9.
0: Echina na pa. Maintenance si fa un say show dem ni for mu. Echina na pa. Swana mo. Na na mo na utu no. Utu na mo bia. U di adanse ye. Ani nkunim die. Ani ayaresa, ani akufi. Sister, Papa. Wahine. On sa didie na udie no. Ya sorry to the study se unye ni monyampo ewa kunyano hu unuma sem ye mpe ni ye chie e china na pa brabesi ya prophet selasi yebone mana ne jade pa ewa la pastor bura baby biara otime nkebi ya fakebe si la pas udru la pas ya usu pe tabura la jika unya fa tabura la jika na usu be si o lighthouse me pacha o lighthouse ni ya bus stop. Lighthouse ni aya bus stop me pa chao unya si agina ho na frame me telephone
1: number na me tuja 98.9
0: me di me telephone number tuja usia eno be frame na udi anam su aba me telephone number ni 0246 3249 49 0246 32 49 me pa chot utro na mana na odi me din atwase 0246 32 49 another 49 0246 32 49 49 now for that phone come here 020 1569 595 020 1569 595 A prophet Selassie, prophet Selassie. The number over to me, a friend me, I was soon. MTN 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Mipa chawu tie mi enana twi Obema nya juma Anaso pefu na woba Mesrew Echina na pa Wa obema nya juma Wanya syphilis Tie mi ye pa Oba, Oba, he, Oba, wapa, wapa, wo. Echina na pa umra miye ntunti ya. Oba, wakwa wadiye. Onya fibroid. Fibroid unti. Ontume mwapa. Echina na pa. Oni prophet Selassie boni mrani ya jade pa. Embe tunti ya. Papa di tiye misabri. Wasipa mene papa. Ye chi masas ye freminsam. E china na pa. Brani prophet Selassie bede. Ebe tunti ya. Ewa la pasta bora. Efri se hon. Ena sum sum kasye. Tu minaya den. Asane. O china na pa. Dibisi bisi. E china na pa. Bofu peni ni besani. Bofu besani. Bra. Yen tunchi ya wano wano. Usturo kunu. Yebe tuwa mamu. Yebe tuwa siya mamu. Udiabetes sinu. Yebe tuwa siya mamu. Ukansa anu. Yebe tuwa siya mamu.
1: Happy FM.
0: Heni anu. Yebe tuwa siya mamu. Menimdi ya midi menesisu. Menimdi ya tredi ya mponyaku potumi famisu ye. Number near 0246-324949. 0246-324949. 0246-324949. 0246-324949. 0246-324949. Edini ye Prophet Selassie. Etesi weni suana. Wako hospital doctor suanya garukoma. Meme si eradi nyanko po chireme duye dudu kromusio. Na se du kromusio no. Eradi se manya debe bimfa. Emma obia. Etesi neni suana se obia wanya garukoma no fa uru neni su. By 21 days, I was set 10 free when you so by 21 days, you see, I was set 10 year debe, a free when you so call. Was so soon in with you, see,
1: 98
0: years old, yaw, brabe so soon to me kasi yako funanum. May me see, why di pebia solet yaw, brabe so to me kasi yako funanum. And nasa brabichi nasi kainoso. Brabe jina o jatana si kainu so. Misi bra, baya dem, be jina o jatana si kainu so. Ne ye sumano, nansa, defuanson, awasa dansiye, enye odia. Faka nebe si la pas. Me pachodu la pas ya. Besa sope, ka, eko, tabura, alaji. Tabura, Alaji. Ufukana, usubesi, ewa lighthouse. Tabora, alaji. Ufakana, usubesi, ewa lighthouse. Mepacha unyesi pe.
1: Happy FM, 98.9.
0: Lighthouse, ya bus stop. Usipe, ubefere jade pa. Ewa 0246, 32, 49, 49. 0246. 32 49 49 0246 32 49 49 0246 32 49 49 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Edini adi Prophet Selassie. Ye boni mnani, eja adepa. 0246 32 49 49. 0246 32 49 49. Edini yedi adie, eja adepa. Jadie bia ekuru atu.
1: Happy FM, 98.9.
0: Ekuru atu. Ache se uye biya no, se ya ne ye kesiye. Se diabetes ikuru na atu. Se nye diabetes ikuru. Ube shiyami ya. E uradebe fami so. Ikuru nu. Me ye huwa juma ikuru nube uwama. Tiye neshe nusu ba. Mesi. Ikuru na atu. Se diabetes ikuru. Ana se nye diabetes ikuru. Ube shiya ejade pa. Mesi. Echina na pa. Me ye suwe juma ama. Ama ikuru na edebe ikuru ne wu. Edini ye Prophet Selassie. My number is 0246 32 49 49. 0246 32 49 49. 0246 32 49 49. Chorona manufacturer. Echina na pa. Udu la pasia. Ube fata bora lajika. Sana mawe. Ano di beba. Voda for nusu 020.
1: Happy FM. 98.9.
0: 0205 69 5 9 5 0205 69 5 9 5 Vodafone MTN 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Edini yesen eja adepa wakwa wadie upeyefuna wuba wakwa wadie wawuba abofona wawununu yesi waye nsuyo ba mekamo tiasi anopeyi se nsuyo eniba sa abofona ontumi nkasa naso ontumi nantia enidina humbrasye kwanso fa ne bre me me boa wo awurade be fa me so aboa wo ama kura no otumi anante de ontumi nkasa awurade be fa me so aboa wo
1: 98.9
0: fa ka be si la pass odu la pass ya o super tabora alajika onye si e wo lighthouse ya no afra me 0246 32 49 49 0246 32 49 49 0246 32 49 49 Aye live program I made bre wo enti no sa bia line to mu na ofra me a me pa chew na o lo ofidie no na metumi ni were be adwetwe nkomo 0246 32 49 49 yenti adanse ye
2: me ya ona be bosumi nsie ni a me ba wa so ye ha se menya problem kakra be bosumi nsia ye koye ayie e wo kofodua oyeko aja maje fimi ya na ye totu bibia ye botom sika abusu ya twetwe omo ho ne ye de ye ho ekodim ne ye ye no aja ne ne ma wo ja ye no

0: bi enne bosumi mienu ntemu nie enne mekase wade anwanyam sɛ enne me store no nnye masne aye ma ama me ankase metimi atoka metimi de ye madwuma enti me gina sɛ ya mekase wade de anwanyam sɛ
1: wadofo aduru ba bi aso jani pa bi kwa wa bra bomu mami papa me ofa me soa me aunt me nua ba me nua ba ma aduru pa mpaso bi a awoso jan krofo bi kwa wa bra bomu ane Onse ne ma sere ndu ase efa monika ya sere so no. Ewi echire no, ye di ono ankasa ye debe ebe sere so. Te duru pempa so bi a, ewo so ma ho kwan, ye ngja nkrofo bi kwan efru abrebu mu ma ho ye debe ohu to. E di ne prophet Selassie ye bon mana ne ja de pa. Me wala pastor Bura, number ne 0246324949. 0246324949. 0246324949. Ma ho kwa ngja nkrofo kwa ma ho to wate.
2: Asira na nkasa otoma ne ye hwehwe mba bia ye hu no. Enti me ha na madam fo bi ka che me se papa bi wo ye frena ja de pa ne wo ya nwanwade pa na ono no ompenkwase abu. Okonko a na de na okane no konko a de obedi wachi obae wade nyina ma pepepe ani ko hu no. Ena aja de pa ne kwa asase ne so. Okoye di di kakra bi wo so ja de pa ekoye ye ne ma bi wo so de ma mno asase na emedia. Menko. Afa de Dedi be when we can make no na nipa no twa foundation wo ade ne so no ono ankasa baso asase na ankasa wo heba ni oba be na ene ho na ankasa kra amfa adwuma na nkode ba be no na etie ne se asase na oja ma adwuma na nkode ba be no na etie ne se asase na oja ma
1: 101 nie ewo se ye be yi na firi wa akwa mu no ye be yi na firi ho nie ewo se ye jina no ne be jina na ma fibroid diabetes stroke eh wonim de enti a agya de pa dem surunko wadi fo entem wo Ghana hase no susum na ac fo ma odi me ye adwuma no ano eden eduro bi obe kyerɛ sɛ yɛmfa ma obi ano watu wadi eduro bi a susum no be kyerɛ sɛ yɛmfa ma obi ano sɛ wo yɛde be watu wadi saa susum na sɛ obe sɔ kufunenum na susum no sɛ yɛ 3 days a wawie
3: Happy FM.
1: Ube soku fune mu. Na susum se eye 7 days a wawie. So ube jina si kaino sum. Na susum se eye nansa wawie. Ube jina si kaino sum. Na susum se diadie. Eye naotri bakua. Eye fana. Enutina mehono adansiye. Ekosu abreni abrebia. Mesirew. Yadie nwo di ananti yo. Wako poye, etifi, atoye, enya nafuo. Still anu, kwa nekoso, adeng. Watoba hawa brabumu. Fajade pa number, 0246-32-49-49. 0246-32-49-49. 0246-32-49-49. Medin the prophet Selassie ye bone manani e jade pa.
3: Happy FM.
1: Mesi e se u ze di. E togbo u konele. Na se amega ni amega shi ya. Ene hundi adie amega. Ho ho. Fremi. Ne radibe kasa. Ama mkulim di aya wodi ya. Fremi 0246-32-49-49. 0246-32-49-49.
4: Aba meba. Mina me wotu sana mo arabes cross me na mo che car ni fi mi sin ma ihwe car na week ni mi na mo hu car no na ebi ka che mo be jade pa de ba e kwe bi car ni che bi a wo bo me hu car no me bai no am pa pe so am popo do so e ya de ketu bi ma no me kwa na ma doubt say ad ketu as because me ni bi sa me de bai wo so ad ketu na e ha mi am pa so o che ma kwa che ma mo tu etu ni bi
5: so for bi sa say car ni e car be na e car be no mo che fi ni sem
4: e just say car be a
6: o che V8
4: V8 type, baby.
6: Latest type, yeah.
5: Some of them. Man, go.
6: Me say, me wohan ye frem se, mo wu se ka biya pakisi, o fan kwa kwa.
3: Happy FM, 98.9.
6: Hey, what's your name, ka ane pepe? In Jaffa's, ma rapo to pose, pose for ne frem se, member na yeko ye se, me jen ampa. Cause, me ne mo kwa ye no, udwa me se na me ka ane pepe, na ki ni su se ni, na me fre jade pa. Na me se jade pa, me wuka wase me in China umbla asana. De su su me bebe na wane sa mo ye, because, mo de ka ane kedi bo, ni tisu su bi, but to me, I will catch you and to my brand person. A judge will say, I ought to the car, but fine.